Now come on.

po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon, sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Downtown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Downtown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Downtown Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Downtown Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Downtown Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Downtown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantung Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantung Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis.

0: madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Kanto Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Kanto Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sentong plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusanto Blas Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: husay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuhan. Maayo lang, mayara na System Pain. Dasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus for good eyesight.

0: Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
4: Ako kalis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibahan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong ka pa. Ro Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
5: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung

0: Igasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulis sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapan ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmy, gina ko nagkakamigrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige niya matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron na akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Una kitang sinuyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging patatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
10: siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Paradiso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanson Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanson Plus
1: Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 13 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Majrednja gaon Luzon ve Sayas Mindanao. Majrednja gaon probinsya it Aklan. Banuat Kalibo, good morning. Welcome na karon sa tunya pagkarangkada pagpangalagad. Programang exciting. Exciting Pilipinas. Makaron kita nga the Domingo pet sa asinko. Sa buwan it Hulyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tia. Happy Sunday, everyone! Kamusta ro inyo karon nya bugtaw? Sa mga katropa nato nya bagong bugtaw na di karon. Sa mga katropa nato nya nagauro amat na di karot hikot. Sa na mga banggirahan daga pugay na. Ro iba nagaamat-amat na on the way na. Maga jogging, maga exercise, maga agto karon sa tindahan. Kay man magwa sa Sunday is church day. Ya sa banwat Kalibo, Sunday is market day. So diba karay to temprano nga nagapupang umpra na no, mga katropa. So mas temprano, mas maabo ro mabakal, maabot nga baratong produkto fresh from the farm. So good morning everyone. Sa mga katropa natin yung nagpaukoy pang likaroon nagbubalikot at pamukot. Siya na karoon yung mga guban. Good morning mga katropa. Well, ito yung pagtamyo, ito yung pag-abi-abi, ito yung pag-welcome. Sa mga katropa natin yung nakamonitor tutok na sa The Mansion Sister Radio FM Buns. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, everyone! Well, good morning man sa mga katropa nato yung mga mamang chuper, mga drivers with lovers. Sa mga katropa nato yung PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Nagaburubiyahe, nagataris-taris na yakaroon sa ito yung Banuat Kalibo, Provincia Taclan. Nagahugat na, nagamat-amat na dikaroon pila sa Eastern Western Terminal. Good morning, happy Sunday! Happy Sunday mga katropa. Well, sa ito yung mga katropa, mga vendors, negosyante. Kaba naman sa ito yung mga manugbaka konsumidor. O nakaroon sa may Kalibo Public Market. Temprano pa ngay masako na roanda ka nga mga linyada. So, good morning everyone. Well, good morning man. Utubid magabot, ito yung pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla et Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District, ito yung probinsya at Aklan. And of course, mga kagapit kaprobinsyahanan, kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, mayared anya agahon mga katropa. Sa mga katropa natin niya, overseas, Filipino workers. So, kung OFW, good morning everyone. Sa mga mong partit kalibutan, ano man niya oras, sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Okay, download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. For free lang yan, mga katropa. Tropa kuto with may internet ka mo, may data ka mo, you can download it for free. Kay man, feels like home, gitana ko, naka-monitor tutok everyday sa XFM Kalibo ka man naman, kapilugan na XFM Network Philippines. Uy mga katropa, magwasin nyo karoon yung mga radyo, live na live, rin karoon yung pagpangalagad, pag-ililiba, siya man karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man mga katropa, magosin nyo karoon nyo, pag-monitor sa inyong mga radyo, you can monitor also. Samon karoon nyo Facebook live streaming. Samon nyo official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share datong nga live. Para man nyo, mas maabo, rumabot it aton karoon nyo programa. The more, the merrier. Good morning! And of course, good morning man! Sa mga katropa nato nakatutok online, nagamonitor sa atin karon niya pagpangalagad online, kaya pang Lalin Florencio Nadura Islao, good morning, happy Sunday. And katropang Filiba, kay katropang Philips, Filiba Vicente Pamatian, good morning. Katropang Tristan Yat Gulay, good morning, mayroon niya pagmonitor katropang Tristan. and kay katropang Enero Tres Solano from San Juan City, Sitio Ilawod, Makato. Oy, good morning ha sa ating mga katropa sa Banwa 8, Makato. Kay katropang Jezai Conanan, katropang Claire, good morning pa shout out sa eskwala. Sa may Conanan family, kay Nanay Diding, Tatay Berto. Good morning, good ana sa mga katropa natin out there. Happy, happy monitoring everyone. Katropang Simeon Rinacido, good morning sa mga taga Alaminos, Madalag, watching live in Soli, in Kapi, Amina, Lezo, Aklan, Ocon Cafe. Baugid ana sa mga katropa natin na sa Soling Cafe. Sa may Mina, Lezo, Aklan, good morning everyone. Katropang Simeon Narina Sedo, happy, happy monitoring. Katropang Chris Lee sa Hisi, Salsona. Uy, aking katropang Chris Lee, good morning. Bo, timprano, gitaro nga nagburubog tao. Anong meron? Timprano, kagiting nagbangon, nagbugtaw, katropang Chris Lee. Namugaw-mugawan ka, hinaga para Lunes, ha? Atun kita lang, katropang OJT. So, good morning. Aga, hidlog na kita saan nanda ka lang, mga abilidad. Mga abilidaran klase o nga. Siyempre, abilidad, kaabtik ka. Sa, anda ka lang yung mga natunaan sa Patagman, ita, journalism. So, mga maabtik kita sa nara, madali to na zest. Azaz, azaz, naraman Chris Lee. So, good morning, good ana sa mga katropa nato na sa bilog ng pamilya sa Hisi Salsona. Good morning, everyone. So, mga katropa, you can also magpadalatin yung mga mensahe, mga pagtanmiyaw. Siya mo niya, cellphone number 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Katropang Jason Pasilan Zonyo, good morning katropang Claire. Pa-shoutout iya sa Alfonso 12, Libakaw, Aklan, nagapuro pamati. Uy, good morning, gidaan na ha, sa Alfonso 12, Libakaw. Sa mga katropa nato sa Banwat, Libakaw. Bo, magayu-gayu, gidaan na ro, Alfonso 12, nga ra. So, thank you, gidaan na ha, sa pagtutok. Katropang Jason Pasilan Zonyo. And of course, good morning, mine. Sa mga katropa natin sa barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan, sa bilog ay Bardo, Lasa, Beltran, Isuga family, good morning. Kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, sa bilog karoon niya Beltran, Isuga, ay Bardo, Lasa family. Kaya ang ulurig ha, ag sana karoon niya bilog ng pamilya, good morning everyone. Sa Dangkalan, Malinaw, Habal, Habal boys. Kaya ang Kulboyet, good morning. Of course, Bigaa, Malinaw, Bilokar niya Beltran, Ikayan family, good morning. Naman karon sa Mabulay Rice Mill, Bilokar niya Beltran, Villanueva family, sa may Sitio of Oblinabuan Sur, good morning, good morning, good morning everyone. 23 minutos makataliwan sa oras at alas 5 sa agahon. Huwag magkatrapas natin niya pagpangalagad, pag ililiba makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw Domingo. Raya ka mga nagapangunang balitaan aton ka nga pag-o-istoryahan pagtawad na nga nagligo nga matutalakay. Bao raya ka nga pagka-aresto sa tatlo ka Iranian national. Una karon sa may Banwa at Balete. Apang magos ka sa Banwa at Balete, may mga na biktima sanda ka raday tatlong ka suspect sa may Banwa at Alta. Bas kama naman, raya ro sanda nga sikat nga tatlo ka nga mga foreigner nga naglibot e sa bilogang probinsya Taklanag, nagapangs ka mga katropa. No, so, sa Banwat Balete, na aresto, raya ka nga tatlong bilog. So, grabe ta, biro, anda ka nga mga nabiktima, no, na nadagasa sa mga biktima. Bukong tayo, maintok ang kantidad, mga katropa, ro, anda ka nga mga nadagasa. Di ka nga may isang bilog nga sa 43 anyos yung biktima mo na buwan mo rat 19,000 pesos. So, sa kote, sandara sa Banwa it Balete, no? So, disidido, pasakaan it kaso it mga biktima, raya ka nga tatlong ka-Iranian national. Mga katropa, so standby tuto ka mo karon ay aton ron yung pagagabuton man ag pag-o-istoryahan samtang raya ka nga kinagamo nga natabo sa suwod it BJMP. Mga katropa, apat kabilog ka mga inmates ninahan. Matapos nga may matabo karang kinagamo sa suod it BJMP ya karon sa may barangay na Look sa Banwa it Kalibo kahapon ra mga katropa adlaw it Sabado. Ruaton karang gina pupaligban gina isip-isip haman it may mga hinangiban sa sugod. Diba ga? Paano nakasugod ra karang mga hinangiban ra karang mga deadly weapons ag natigayon nga maka pupanakit raya karang suspect ginapayag bangod sa bullying. Ag may naguntad karang kinagamo una karon sa sugod it presuhan. At ka mga inmates ro ni nahana, mga katropa. Ag makaroon, nagpatuloy yung investigasyon ita raya karang BJMP, no? Aga nakatagana karang magataumat pagpahayag ag ginahuwat kita naton ro, no? Ro, acting jail chief inspector nga si Sir Francis Hanagap may kaangtanan sa raya karang insidente. Diba, Gap? Stricto eh. Sa mga nagabisita pa nga ni stricto di karon maka sugod mga katropa sa BJMP. Pero haman it nakasugod raya kara nga hinangiban. Grabe nga pag-inspect sa mga bisita, sa mga nagabisita sa inmates. Grabe ro anda kara nga pagkapkap pag-inspect. Pero mismo nga inmates, by hinangiban na, ano natabo? Paano ra nakausot mga katropa? No? Araw yun karon do aton karang ginagabot man, ag ginahuatugat sa pagpahayag it BJMP aklan mga katropa. Samtang, dugang karang mga balitaan, dugang karang pag-uistoryahan natin. Bao si Auntie Moncler, mga katropa, Pilipinas. Gingkuyog sa Vancouver, Canada. Ah? So may isang ka events na ito nga gingagtunan. Ita pangugo. Ag nakitaan it grupo it mga Pinoy si UC Claire Castro. Una karon sa Vancouver, Canada. Ag buko manit kuyog gid nga ginsakit. Ging sugod aga ging paabutan it mga nagkagain niya inyang panawagan na Pilipinas, no? Suno pa kay UC Claire Castro kung sino man sigon rugi na idolo it try kar mga grupo at Pinoy hay nagapatimaan sigon nga sanay sa pagiging violente Pilipinas, no? So do yun do pagpahayag man karon ging kuyog gid ayro term ni Castro kinuyog na kami mga katropa nga samtang nagatrabaho sigun sana nagobra sigun sana trails eh para sa pagbisita at pangugo sa ro ka nga sangka event una sa Vancouver, Canada. Agin so good sanday try ka mga grupo at Pinoy. No aging ano pa to gim, may mga pagpanawagan na ra ka mga Pinoy eh, nga about flood control project, ipa-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ag mga nagkagainyain pa. Hinambagan pa siguro ni Mauit, magaway! Ay, Diyos! Pilipinas! Ano lahat, nagkakinatabo nga ra. Yung kuaway ino nga, no? Kad ginasunlog nga, ay, magaway ka! So, mga katropa, may anak ka nga, may pig-od niya pagpahayag, no? Pinaagi sa raya ka nga, Newswatch Plus Philippines. May pagpahayag kara si UC Claire Castro. May kaangtanan, no? Sa raya karanga natabo. Ginkadismaya kita right official eh. Rupagkuyog ka dat mga grupo nga right Pinoy. Aga ginhambagan pa siguro nimot purilon. Apa ang katinamban ko nimot magaway basi sandaro purilon. Do yun mataro patot sada ni Undersecretary Claire Castro it Presidential Communications Office. The point or sa to the point nga hinabangan siguro mo at magawaay. Hay, basi sanda siguro po rilon. Do yun karon do, anang patot sada. Masangag sanda, no, mga katropa? Kung mga unga nag-uinaway. So, mga katropa, pamatian naton, like na mapigod nga pahayag ni Undersecretary Claire Castro, may kaangtanan sa rekara nga insidente nga pagkuyog kada, pagsugod, it gagrupo it mga Pinoy sa Vancouver, Canada. Pamatian ta.
1: Yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver.
2: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Yusie Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Naratibo nila magnanaka. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh.
1: How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point?
2: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre, hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo.
1: Thank you.
3: Thank you po.
0: 32 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 5 sa agahon. So, mga katropa, ruyun doon, nakarang pagpayag. Which is, although may point it, kasi, makakuba, aron mga katropa, no? Makakuba taro yun niya. Ginasundan pagid ka mo ag daywang bilog malabis sigun sanda eh. Ginasundan ana sanda itrek ra mga grupot Pinoy pero di mga unga nga rano nga nagauinaway. Kami ko ginasunlog nga magaway ka at mga makaron baga nga. Okay taro mga nagapanawagan niya ron. Pero di pa ga ipaabot sa insakto nga forum, sakto nga platform. Although, tama man si UC Claire, they have their freedom of expression. Pero syempre, gamitin nato sa professional nga pamaagi at the same time, may respeto, no, mga katropa. Ki si Auntie Mong Claire, hahambagan na tait magaway. Agaro yun, anagirang term ay gingharasan da, ginkuyog, no, mga katropa, traya karanga. Mga grupo it Pinoy, una karon sa Vancouver, Canada. Trending tara ha, mga katropa, makaroon sa social media. Raya karanga, hitabo. So, although man pagpahayag, aro ahensya, o kung aro company, Yusie Claire kung ano pa sa kaanan at kaso nga or ano nga disposition ray kada mga Pinoy wa man imo pahayag no kung pag pasaka na bi mananait pag pagpangharas. So do yun do panawagan it mga protest mga nagaprotesta nga ra nagpabot panawagan kay Yusie Claire Castro nga ipaabot sigon sa pangungo kay Ferdinand, ang pangungo Ferdinand Marcos Jr. nga mag-resign. Na mag-resign na raya sa pwesto, magpanaog na sa anak karon niya pwesto. So, ruyon ni gabit ano, akig na akig aron mga OFW, pila ka mga OFW nga ra, grupo it mga Pinoy nga OFW na karon sa Vancouver, Canada kay Yusi Claire eh. To the point nga ging videohan pa imaw, ging sundan pa imaw. Ag syempre, dewang bilog man lang sigun sandat anang cameraman. So, feeling threatened si Yusi Claire Castro. So, ruwi man do aton niya pananawan, of course, sa mga nagapanawagan man, mga nagaprotesta, yes, aton taron niya kinamatarong niya ipabutsyag, ro aton karon niya ginabat na babatsyagan, aton niya mga thoughts, opinion, especially when it comes sa gobyerno. Pero, aba ko nga ni, aton ron niya ibutang sa tama nga platform, proper forum, no mga panawagan niya ron, and be professional, no? Okay, naging nonchalant at atuloy si Auntie Mong Claire. Kung manoy mo kapalaban sa anak karon niya mga pagpahayag, especially sa mga press briefing, naging nonchalant lang imaw ag back off, literal nga back off. I'm gonna back off. Ano, minko makaron na tanatabo eh. Surrender la tay mao eh. Sa pag kuyog ka na try ka ng mga grupo it Pinoy. Aga, ro yun no, karan natun mapamatudan niya, ro kaakig it Pinoy sa mga natatabo sa gobyerno, sa, at natatabo sa Pilipinas. Bukod niya tatiya sa pungsod Pilipinas, but all over the world. Kasi all over the world, may una man niya, Pinoy. Manami kong tangata na nagaug yun, nagapanawagan, it manami nga sitwasyon para sa Pilipinas, but bako nga ni, butang naton sa tama nga pamaagi, no? Bukod it base baga, ato malang nga gusto tanan na mag-ug yun, maging maayos, ag mapamatian ro ato niya boses, ato niya panawagan. Pero base baga, ag saruyon ni mo katuyuan niya, ag di mo ni mo paggamiton ro tama nga pamaagi, hay ikaw lang mabutang sa agang-agang. Haba ko nga ni, may kinamatarong man eh, si Yusi Claire nga magpasa kahit anuman niya disposition kontra sa rekada mga grupo at Pinoy. Kay man harassment ra nga makabig, no, mga katropa. So, makuha ni inatabo raya hay sa Vancouver, Canada ba? Ano ka vlogger? Marils ka? Ay, multi, ano, be, nag-multitask, eh, mao, katropa nga, raya ka ra nga, Toto Val, ikaw gida nga ra, multitasking, o tama ka ron pagtrabaho, buko niya tayo, spokesperson ka, be, mano, or nano, eh, sa'y manaton, ro, social media, makaroon, kinahangan it, engagement, so, rin mga katropa ron, natabo ka ron sa Vancouver, Canada. No, bawo kita na. Kita man nato sa video ka ro. Asa sa pagtabok, it pedestrian lane. Bawo may gamit pa karang, ano ra, megaphone. Raya karang, megaphone, raya karang mga OFW. At para bang ang layo-layo ni Yusi Claire sa kanila. Rumaisog nga si Yusi Claire, hay, nag... surrender lang back off nangayulak assistance sa rekarang otoridad una karon sa Vancouver, Canada. 38 minuto sa kataliwan sa oras at alas 5 sa agahon. Well, good morning Dani ha sa mga katropa natin. Well, mahaba-haba ato karang linyada dali yang Karabang Noy Oirin, good morning katropa listening in Barangay Agbago. Sabi nung karoon niya, Enerio family sa Enerio compound. Keep safe, Aklanon. Thank you, gitana. Karabang Noy Oirin sa pagtuto. Karabang Randy Santisias, nagapropamate. Karabang Jericho Zabay Zaulda, good morning. Karabang Enero Tres Solano pa shout out. Po kay Felix Solano, Jesus Eli, Ricky Taladro, ag Romeo Taladro. Ay, good morning everyone. Happy, happy monitoring. Karabang Bernabe. Good morning, Ma'am Claire. Shout out kami sa Balaktasan, Madalaga. Sa bilog ng Itura family, permigit nagapupamati kimo. Thanks, Katropang Claire. Thank you so much, Katropang Bernabe. Katropang Jason Natabio, good morning, Katropang Claire. Shout out kami sa Mamba, Madalag, sa bilog ng Natabio family. Good morning, gitana mga katropa. Katropang John Chris Valencia, good morning. Ta tagal na na hindi naunlad ang Pinas. Ngayon mo lang ba na-realize? So, kira ni Katropang Toto Val, no? So, kita man niya mga Pinoy, hay, bubuligan man natin ato mismong kaugalingon niya mag-unlad, di ba? Pero ato niya pungsod Pilipinas, ay, wakita kasay kung hinuno mag-aumwad bangod sa gobyerno natin niya. Crocs pa kay Crocodile. So kita mismo, hay, buligan lang natin ah. Asan ba ngani nanda, diba? Sino pa yung kaapin? Imo mo lang ang kaugalingon. So buligan natin nato niya kaugalingon niya. Mag-asenso. Doon no, malisod, abe, kung magsali kita sa gobyerno nga rahay. Mga nato sa naroon masaligan. Muslok lang kita, no? Nga puti ro. Magpuputi lang ro aton niya mata kung magsalig kita sa aton kanya kaugalingon sa gobyerno. Ay, taulat aman yan eh. Kay katropang Aljun Dirillo Navarro, good morning. Katropang Jasmine de la Cruz, sa galit ng mga OFW dahil sa gulo ng Pilipinas. True, gitaroon katropang Jasmine. Kay katropang TJ Noynoy Teloxlidad from San Francisco, California, good morning. Katropang Arnold Altivo from Corona del City. Hi, hello, good morning, mahal Claire. Nagsasabi lang ako ng totoo sa iyo. Alam mo, sa tingin mo, palang nalulusaw na ako. Wow, sana all. Thank you so much. Grabang Arnold, paano pa kaya sa mata mismong ngiti? Halos nagbibigay sa... You look great wearing that, so pretty. I thank you kita anak ropang Arnold. Thank you kita sa mga katropa nga maskin ano ang suksuko na ibaw, na appreciate it ang nanda. Ay nako ro ako ni dang mga pinalangga nga katropa. Thank you sa pagmonitor. Kay ropang Joms Atiro, good morning po, watching live sa FB Katropang Claire sa Mabilon, New Washington. Ang clan, have a blessed Sunday. Have a blessed Sunday, Katropang Joms Atiro, sa mga katropa natin sa Banwat, New Washington. Good morning, everyone. Para sa akin, totoo, mas maganda yung naka-program ngayong umaga. May lovely princess. Thank you, Katropang Arnold from Corona del City. Maya na yun ang pag-monitor. Thank you so much for monitoring, Katropang Arnold Altivo, our solid avid katropa. 42 minutos, mga taliwan sa oras, at alis 5 sa agahon. Wal mga katropa, sa ito'y karoon niya pagpurpadayon, standby tuto ka mo sa mga nagapupanindahan ni karoon. Agad mabudget man ninyo, inyo karoon niya mga kwarta, no, mabubanta man ninyo, dagan ninyo nga budget, standby tuto ka mo kay man sa ito'y pagpanumbalik, mga nagapangunang prasyohanan, sa mga nagapangunang bagakon produkto sa may Kalibo Public Market, aton gidron niya pag-aplastaron, pinagiron sa aton niya patrol reporter, katropang Larry Boy Roldan. Mga katropa, saan may tutok magkapanumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman po ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ako
9: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
12: Burmig, ako nagpa-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay niya ito sa akong sang
12: Sister Pain.
11: Nasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Joren De La Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akong na dadagan na 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: The Secret of Health.
17: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sa Sanson Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
7: Gusto mo ba ng pinag-

0: nila. Kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagdating ng ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, araman ng balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Oras makatapos sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 53 minutos. Sa makataliwan sa oras at alas 5 sa agahon sa tunyong pagpanumbalik programang Exciting Pilipinas sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Ang mga katropa sa piyakang linya danaro at ang karunyong patrol reporter pinaagi kay katropang Larry Boy Roldan at ang mga pagsikyar sa mga presyohanan at mga nagpangunang produkto na karoon direktamente sa may Calibo Public Market. Katropang Larry Boy, good morning! Kamusta rin ang sitwasyon o nakasato niyong market day sa may Calibo Public Market?
1: Yes, good morning katropang Clarno. Good morning makaras atong karang mga katropang tagapagpagamati. Iyo man kita makaras atong karang Calibo Public Market para sikyaron nato ng mga pangunang pamakon mga marami ka papalindahan. Pag sa makaron ay market day, kita makaron katropang pera bu kita ra raya karang nagapapalindahan sa mga karang pangorason na makita nato nagalinda sa sigurado nag alinda sa simbahan ay nagpimba ang diretso gidya sa karang sa Calibo Public Market, manami abis sa makarang agahon, nagpapanindahan, matauhay, buumbat masyadong mainit, pakita kita nato niya, diritsyo kita sa dasa, pagkatapos itsimba sa simbahan, diritsyo yata itong sarang Calibo Public Market. Ang pagsikyar nato, sa makarang ay abu man niya supply is isda, sa makarang katropang pera, abu kita nga mapilihan, abu man niya. Basta abo, pero importante ay abo nga barato ang katropang plan. Sa pagsikyar na ito, no, raw raya karang bangos, may 180 kara, may 160 nga mau into, ag raya karang may 200, may 240, ag may 220. Sa raya karang presyo at bangos katropang plan, ag raya karang aloy-aloy nga pintok, nami man nga basta sa ingon, 200 per kilo, ag sa raya karang matang baka, nga 200 per kilo, ag sari kang tiaw, may 100 dito tiaw, marami mong gasaing, itry ka nga tiaw, 100 per kilo, marot, may marot man niya nga 160 per kilo, kasasa ay 140 per kilo, marami ka sabaw, kaprito, gasaing, sari ka nga marot, ang kasasa, katropang clear, ag sabatuano niya 160, tulisan niya na, 80 lang ro kilo, itry ka nga tulisan, katropang clear, ag sortidos, ag sari-sari man, ay may 180 per kilo, agrotamban, di agko man dutamban ay utsinta lang man do, uraya ka na nga per kilo itamban, urayan, 180 per kilo, agrokasag na nga 400, agrokasayan niya may 300, may 380, agtagyagko man nga 400 per kilo, katro pangkler, agrotangget nga 350, agroposit nga nga puti, katagyagko ba, ay 500 kilo, pero katposit nga nga mawinto kay 180 ang ro, kaya karanga per kilo man. Agro-mamsa, 450. Agro-tangiging, 400. Agro-tahong karanga, 100 per kilo. Itahong, agsalay-salay nga rin kasi ingon ay 120 man per kilo. Sulig, 260 per kilo. Bisugo nga, 340. Agro-tilanga nga rin nga, 200. Agro-lapulako nga, 300. Agro-liwit ay 180 per kilo. Agro-bantagaan nga, 320 per kilo. Agro-ray karang at tilapia nga 120 per kilo. Itray karang at tilapia nga niya. Abo pang mapilian na trupang pera. Abo nga barato. Sa makara no, ay sigidas ka po doon agabutan. Itray karang mga supply isda. Kaya nabi nga na, pag bago kita nagawa ito sa suwi, may nagabot karang tagmatang baka, marok nga naghalin man sa Nibuswang. Ano sa makara ay abunda kita ro, raya karang sa makara nga adlaw katropang clear. Ang dugang lang man sa mga tinuan on, raya ka nga hamtak kay 90 per kilo, tayong ka nga 80 man per kilo, ang palaya 110 per kilo, agropitsay nga 130 per kilo, agropalabasa nga 60 per kilo, pakbet nga 80 per kilo, labanos ay 100 per kilo, sibuyas nga 100 man per kilo, bawang 140 per kilo, kamatis nga 85 per kilo, agrowuya nga 150 per kilo, agrocarrots na nga 120 mando per kilo, patatas nga 130 per kilo, repulyo 90 per kilo, at ubod ka na itniyog nga 70 per kilo. Kuroin matama sa mga tinuan na katropang clear.

0: may pagtuhan yung basan da. Sa lahi ka nga may ASF nga nga pagsuot ka kung ka nga probinsya takla. Huwag pa matamana na piksuhera mo nga nga presyo. Yung pangkatalabi, takong kayo na eh. Kung nagmahal kumbaga nga presyo kasi sa makarami ka tropang klera eh, o baboy kumana na eh.
1: Yurade, mamat-amat, mamat-ara?
0: Mamat-amat, pagkira nga nga sumuot o ASF ya sa akong ka nga probinsya takla na eh. Dorado man din do babo ha limited yung mga mahal sigurado ron mahal ko matarayan do kaya karang appreciate and karang babo pero kay na sa pagpangutana nato na iwa pa man gid anda man lang aro anda man lang man ko nor gina anohan kara eh, problema na ro mga gobel ligya baga sa guwa na ayawan man kami ko magpamahal man kami sa suod ay ayawan man kami tiaga sa guwa kasi sa guwa bimana mga talipapa ay barato at tama na sa leto, agrosang bilog, pabimanakanda ka ron ay tanda tama na sariling bagay, nanda o katay. May mga ginmention na bimo kayo na, yung mga pangaang na ito nga, pwede man ninyo at doon na ron, na sa larong yakatay, mga sa andang bagay, aganda bimanang style ay makatay man sa daywa, tatlo man na ito sa rekar nga slaughterhouse, ang tapos ay pagkatay man nanda, ang makatay man na sanda sa anda ito at mga lima, mga bago, mga maroon man ng style kasi kung kasi literal sabi man ay mahal-mahal ito pero hindi mo ka nga magasto. Kaya anda man ang style ka, makatay mo sa litong daywa. Tapos sa iba man ay sandaw na man ang bagay man ay katayon. Nag-display yung man na nanda sa binit ka na ito karsada. Nga ni ay babarato kita man na rin. Anda ka rin niya presyo. Kung iya man ay di man na kami pwede ka pataas kita. Pinagas man na sa kaya ka mga negosyante man na sa luwa ay so yun ay, pangunta na ka na, bayad ba tama ako na may tatakro ang dahil? Paano mo kung kita nga, wa ba tatakro mo ka nga baboy? Eh, anong hambag kayo na, nina-stylan man, gapon man na naman sir, eh. Do yun niya, nina-stylan, gapon man na nanda ro na, eh, rin yung ano man na, nga, bullpen ba man na, nga patugo, rupinta, ag, masimbuli ang man at baso, idot, o, i-marking man na sa ugo, o sa dunggan man na, it baboy, ay, di man na mahalata na, simpre man na basa. Mm. O man do yun ba, nga style ay...
1: O, manami ron katropang lari, i-follow up natin ron, no? Ron yung mga report na nangangag, isang guni sa aton karon niya, may administrator natin, ita Kalibo Public Market.
0: Sabi niya, ni tama ron katropang lari, rin niya, nirwanda rin niya, ginaano niya sa sugod, itindahan, kasi tayo uoy, sanda sa guwa nga rin ang mga negosyante, gali ay mga ruin, tagali nga, mga, ano ba, nga senaryo ba, nang ginaobra sa mga baboy ba, katropang lari, wapatangani ka, ano karon niya, mando yun tagali nga ginobra nga mga tatak-tatak nga nga tinta at bullpen nga patuguo niya tako na nandarong tinta at bullpen nagbutangan at bulit niyog ah bulit ni sorry bulit eh, nga bulit baso ay pag bulit baso man ay tatak man nandarong sa dunggan ay sipi man ay kalat man nandarong basa ay pag check man na karoon ay abi man nandarong ay re kara nga sakto ba nga tatak pero man sa kasayo dahil maurundo yun man nandarong ginobra. Tapos
1: see.
0: Ay ito tama na sa naroon nagkakatay sa rekar nga anda man ang mga bagay-bagay.
1: Oo. I-follow up natin ron man namin yan. Ikaw na pang lari ay mag-interviewon mo gid ro yun nga nagpaabot kay mo nga ron. Hindi lang matong pagpangagana natis mapaabot matun ro inyo karon niya panawagan.
0: Pwede man natin man. Anytime man natin pwede naman tunan niya katropang gear kung may oras niya sa
1: oo. Follow up lang natin ron katropang lari ah. Okay. Ay gataligo niya si katropang Sean Villanueva songs.
0: Sige, sige. Din ano katropang Claire do raya karang update makara sa atong karang Kalibo Public Market raya man si katropang Larry Roldan at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Thank you so much katropang Larry Boy Roldan natin karon yung patrol reporter direktamente una karon sa may Kalibo Public Market o sa mga wa nga nagasunod da sa sugundana na sa pagkatay ita karne at baboy. Ay, aro yun gitarayin ka rin do, andaman eh. Basta ba malingling ka mo, o malinglingon gid niyan eh, may mga nagareklamo at angara. Sunod kita sa mga insakto nga proseso. Agod niya, hindi man mabutang sa agang-agang rin yung karun niya, negosyo. Mga tropa, 2 minutos, makataliwan sa oras, sit alas 6 agahon. Antes kita magtapos, mga nagapuro pangapi, anay di karun ha. Magigup-igup na magtimpla na It's Anton Gold Coffee Mix. Mga katropa sa mga nag-uuso, dikarot ka namin ito niya Class 8 Cafe. Iyan na kita sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, rayo kape nga manami gunulasa, makabulig pagid ag manami sa ato niya ikaayong nga wasa. Ginapabasko gro resistensya, white side effects, may santon, malunggay spirulina garlic, mga natural.

0: nga siyang kapa nga makabuli kontra sa nagkagain niya baratingan. May gluta tayo na collagen para sa makinis aga manami nga panit. Mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix, sige na buligan may kitang maging produktibo sa bilog nga adlaw apisar. Nga, wakit na ito oras magpreparat aton karon niya pahaom. With the right cup of coffee sa agahon pa lang, mabuligan na kita karanga maging produktibo. Mga katropa, Rosenton Plus Coffee Mix, may glutathione tayo man nag-collagen. Manami sa aton karon niya mga panit sweetened by stevia. Natural nga pang patamis nga ni worry no more sa may mga diabetes o kung may mga ginamonitor nga sugar level. Apang uwa na ilait, mapait nga kape. Yan ang kamo sa Rosenton Plus Coffee Mix. Mga katropa, Rosenton Plus Coffee Mix ay produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drug stores nationwide. Ang ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, Rosenton Plus Coffee Mix. Kaping nga nag-aamlik sa imong kagawasan, panit ag itsura. Mga katropa, ano na karoon niya sa Shea, ayaw ginin niyo pagpilakan, kaya man pwede ninyo niya magamit as your raffle entry sa nagapatayin nato niya sa Anton and XFM. Libo-libong pa-premyo. So, Rosashay, it's Rosenton Plus Gold Coffee Mix rather. Mga katropa, iba Rosenton Plus Coffee Mix sa Rosenton Gold Coffee Mix. Sa ato niya promo, Rosenton Plus Rosenton Gold Coffee Mix ro inyo karon kinahangan niya matipon. Lima nga sachet. So, magwa sa Rosenton Gold Coffee Mix nga lima nga sachet. Pwede man ninyo nga matipon as your raffle entry. Rosenton Plus Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Agsang Ka Blister Man, It's Herbo Dietary Herbal Supplement for Men. Ay, rahir ang mga produkto at Yes to Health Incorporated. Nga magtao kayo chance nga magtao 3,000 pesos weekly para sa ato niya weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato niya grand. Magkatao pa rin yung mga raffle entry ay isugod sa sangka sobra isotri mong pangalan address. Isugat ko ano nga proof of purchase yung maging gamit contact number at permahan. Ay, hugog! Renew ka rin yung mga entry. Yes, atan ka rin yung istasyon sa J.S. Berta Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May ato man nga drop boxes sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. Tandaan ninyo ha, every Friday 9 a.m. rin na karoon niya pick-up time. So before pick-up time, kinahangan ninyo rin niya mahugog rin niyo karoon niya mga raffle entry. May ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Bang Aklan. And every Thursday 12 noon ro, pick-up time. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugas? Be healthy and get a chance to win big prizes. Sa aton karoon niya, nagapadayon niya sa aton and except libo-libong papremyo. 5 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 6 agahon. Karapang Jasmine de la Cruz, good morning. Karapang Toto Val Amping, Ampingid ha, karapang Toto Val. Karapang Aljun de Lil Novaro sa Pulo, Bangaklan. Nagapapamati, good morning. Good morning, good morning everyone. Kay karapang Leon Nilo, Bulia, gauna karon sa Agnonok Island, good morning. Karapang Jezai Conanan. Katropang Larry, pa-shout out sa Linabua Norte, Kalibo, sa De La Cruz, Kunanan Family, kay Nanay Diding, ag Tatay Berto. Good morning, gitanas sa mga katropa nato na naka sa Linabua Norte. Naga, puro pamati. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw Domingo. Sa mga nag-jogging, mga pauli na, halin sa simbahan, halin sa tindahan, halin karon sa si Iman sa na nag-exercise. Ano man yung mga ginakasukuan na sa makaroon niya pang orasyon, good morning everyone. Sa mga on the way po lang sa simbahan, sa tindahan, keep safe mga katropa and have a blessed Sunday everyone. Mga katropa, bante man ninyo masunod ka ng programa, Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Collab. Ay, kay Bahan Gakbay, ka-partner technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ni tatanya station manager, katropang Jen Allen Ascani, sa tatanya general manager, Sir Edwin Garing. So, for all supervision, ni tatanya Ever Generous, maalwan mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aiwan kinyo tananit, may dad niya gahon. Have a blessed Sunday, everyone. Iyamang ron sa programang Exciting! Exciting Pilipinas at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa ako na dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Samton Cup. XFM, libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kamus mga katropala sa 19 sa agahon na.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: ang Banwa Gara Itakalimo.
1: Pusat!
0: Good morning, Probinsya Itaklan.
1: Pusat! Pusat!
0: Bayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga ililiba pag pangalaga na Bullseye. Sunday edition ita aton kinagapag talaka ita mainit-init karaga mabalita. Aton karaga pag-istoryahan sa kabilugan magkarat aton karaga pagpangalagad.
1: Pusat!
0: And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon yung mangingkiban, manging anchorman, katropang RR Kulas. Mangingkiban atong partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon.
1: Pusat!
0: Sa kaimanit aton karaga patrol, katropang Christian Villanueva. Ay, hindi man sa hindi may karabag buhay, ano, mag-secure kita, ita raya karon nga tempo angot sa ginabantayan karang bagyo no nga ginakabig gani karang mga katropa nga mangin super typhoon sa aton karaga Dios ti pag-asa Metro Manila ron na. Oy adlaw man kita makaradaya karang Domingo no pizza 5 no sa bugan karat Hulyo dagong 2021.
2: Good morning.
0: Kamusta mga katropa, inyo na karoon yung plastada, magkaroon karagagahon. Napila na ito, no, na karoon yung mga igmanghod, amat-amat na karaga naghihikot, sanda karaga panimagay. Sa mga katropa man, magkaraga nagkapi-kapi, good morning!
2: Good morning!
0: Karamiton magpangapi, makaroon magami-gami. Ay, kay Cloyd Beltran. Cloyd, good morning!
2: Good morning!
0: Karaga pinamatigid, ha, magkaroon sa aton karagapaga ililiba man. Kay Randy Ranz Santisas, good morning!
2: Good morning!
0: Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning!
2: Good morning!
0: Watching live, una karoon San Francisco, California. Kay Angel Viela Rilo. And of course, sa Macaldo family, una karoon sa Ginbaliwan, Washington, good morning!
2: Good morning!
0: Tari nyo na karoon yung plastada man makaroon. Sa hindi karabag buhay mga katropa, bagay istoryahan naton daya karoon yung mga nagkatabo. Well, antes rong tanan. Para sa aton karoon yung headlines, karoon yung balita. Pwedeng perigit. No, nga i-share aton karaga programa. And of course, magpanagat inyo karoon yung mga mensahe. Pinagi sa aton karoon yung comment section. Agod, samtang kita nagatalakay aton karon nga pagabasahon. Ano ra aton karang mabalita, makaron karang natipon?
1: Pusat!
0: Sa balita, anay kita karang lokal. Sambato sa aton karang pag-istoryahan mga katropa. Daya karang mga Indiano, no? Indiano, nga iya makaron sa aton karang probinsya karat Aklan.
1: Pusat!
0: Nga nakakulong makaroon sa Balite Municipal Police Station. Well, ano rin na karagakaso mga katropa?
1: Pusat!
0: Pasi ikaw nga nagpamati makara sa bilog ka, sanda ka nga nabiktima ka rin.
1: Pusat! Pusat!
0: Mga linsandara, involved mga katropa sa pagpang-scam, no? Sa aton karanga mga negosyante, Bukonyamang. Iya karon sa probinsya karat Aklan.
1: Pusat!
0: Nagalibot-libot, raya karon niya, kwanyara, raya karon niya mga Indian national. No, iya nagpaguhat, anda karon niya himagsik.
1: Pusat!
0: Basta nagpaabos, sanda niya. No, kasi rosang bilog, sanda gabi karang ginahimo. No? Raya karaga tatlong bilog ka mga Iranian niya ra. Kay kabaabo nga mga negosyante na tonro nag-complain, no? Sa aton karaga Balite Municipal Police Station at ito ra sanda na dakpan sa may area it Altabas. O, hindi ka magbuhay pag istoryahan talon, ha?
1: Pusat!
0: Sa dugang na ton karaga balita, Raman, no? May up art ka mga naninahan nga ra. Bawa may natabo tayo karang rumble sa sugod pa mismo mga katropa. No, ita Bureau of Jail Management and Penology or BJMP Ora karon sa may barangay Naloo, Kalibo.
1: Bullseye!
0: Sa inisyal na itong karanabuo karang information, daywa sa mga PDL nga habunan magmalanghod ag temporaryo nga naka-confine sa provincial hospital.
1: Bullseye!
0: Ay kay nakaang kontra no ita mga nina partikular sa anday karon nga kilid kilikili raya karaga mabiktima. Samtaro sa bilog sa up-out ka mga PDL gindagaman no, sa pribado karaga hospital. Ah, kay man nasayuran gyud kara tatlo karakanda rong may kaso kara nga murder. Viral man makaraba ka tropa nga ginisuryahan man sa aton karang social media. Angot sa pagbisita ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro. No? Sa pagbisita na una karon sa Vancouver, Canada. Ha? So saan nagkarang pagbisita? Eh, nagapicture-picture pa taan ikunta na sandaman. Nga golpe baga, nga kuyugon, itaton karang mga igmanghod, nga mga rallyista. Raya karon niya si Claire Castro.
1: Pusay!
0: Ano randa karang paninggiton? Ha, mga katropa? Ha? May grupo karang rallyista nga naghambag you ask your president to resign. Magnanakaw. Aga pila pagid ka mga akusasyon daya karang nabatian ni Castro. Ay masakusa ako kung tasandara sa paghimo ita mga social media reels. So, no? May kang tanan sa opisyal karang pagbisita si Gon. It aton karang presidente. Ay pati ganun aton gilik karang presidente. Bow, gisinggitan man mga katropa at mga igbanghod naton una. Sanda karon niya pagbisita sa Canada. Hindi magkaroon magbahay, magbuhay, no? Aton ron niya pag igabati kinyo. Royin karon niya nagkagatabo ng mga katropa. Okay, De La Viga, Claudia, good morning,
2: Ed. Good morning!
0: Namati man makaroon sa aton karang pagwaragwag makaroon. Antis rong tanan! Sa aton karang ginabantayan karang bagyo mga katropa kasi nakaguwa na ita Philippine Area of Responsibility raya karon niya si Tropical Depression Henry. So makaron may bagong tropical cyclone nga ginatawag karang Bavi no sa guwa pa makarat aton karang Philippine Area of Responsibility nga posible nga sungod sa aton karang nasyon mga gabi it Martes or raya karon niya Miyerkules. Kung once nga nakasugod na sa aton karang Philippine Area of Responsibility pagatawgon riba sa local name nga si Inday. Aton karang DOST Pag-asa Metro Manila no naka-standby no sa piyag niya DOST Pag-asa Metro Manila. Sa weather update, standby.
3: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Sa weather update, Tuesday Pag-asa Metro Manila, go ahead.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 5, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin halos walang masyadong kaulapan ngayon sa ating bansa. Kaya inaasahan po natin malaking bahagi ng ating kapuluan ay makararanas ng maaliwalas sa panahon bagamat posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa umaga hanggang tanghali, medyo maliit po yung posibilidad ng mga pag-ulan na dulot ng mga isolated thunderstorms. At posible po magpapatuloy yung ganitong panahon natin hanggang bukas, araw ng Lunes at or Martes po. Kaya po sa ngayon, asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, minomonitor naman po natin itong super typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bavi. Sa ngayon po, ang kanyang huling lokasyon as of 3 a.m. nasa 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa gayong pinakamalakas na hangin, nasa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman sa 240 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po, base sa mga pinakahuling datos natin, heto po yung ating inaasahang magiging track ng Super Typhoon Bavi. Posible po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility araw ng Miyerkules. Posible po bandang umaga ng Miyerkules, July 8, na Super Typhoon category pa rin po. At once na pumasok ito ng PAR, papangalanan natin itong Inday. Sa ngayon po, no, kung sakali man na kikilos po ito pa kanluran, hilagang kanluran, medyo maliit pa rin yung posibilidad na ito ay tumama sa kalupaan ng ating bansa. Posible po, medyo lalapit lang ito sa may area ng Batanes. At ito po itutungo sa bahagi naman ng Taiwan. So asahan po natin na palalakasin ito yung habagat, kaya posible po medyo magiging maulan itong paparating na Linggo sa malaking bahagi, lalong-lalo na ng Luzon at Visayas, bandang araw po ng Miyerkules or Huwebes hanggang weekend na po next week, posible medyo maulan po tayo. At narito ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa may area ng Luzon. Para sa Luzon, inaasahan pa rin natin maliwala sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito. Ang agwat ng temperatura natin sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius sa Tuguegarao, 26 to 36 degrees Celsius sa Baguio naman, 80 to 25 degrees Celsius sa Metro Manila, 27 to 34 degrees Celsius habang sa Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius sa Legazpi, sa bahagi po yan ng Bicol, 26 to 33 degrees Celsius sa patuloy na pag-iral pa rin ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatan Pasipiko. Gayunpaman, posible pa rin po, no, yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga pag-ulan na hindi naman nagtatagal at hindi natin asa magiging napakalakas. Samantala, sa Palawan, Visayas at Mindanao, posible pa rin po yung mga localized thunderstorms sa Palawan. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkil at pagkulog din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Kabisayan ngayong araw. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Cebu ay nasa 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkil at pagkulog ang mararanasan pa rin po sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 23 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako tayo sa lagay ng ating karagatan. Sa ngayon po, wala tayong nakataas anumang gale warnings sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad aga sa katamtaman na magiging pag-alon po dito sa ating mga baybayin. Kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy na paalaala ng pag-asa. Posible po yung mga biglang paglakas ng alon, lalong-lalo na kapag may mga thunderstorms. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Samantala, narito po yung ating inaasahan dito sa papasok po na bagyo na si Super Typhoon Bavi, na pagpumasok nga ng PAR ay papangalanan po nating Inday. Una nga po, no, posible po itong pumasok by Wednesday morning, umaga po ng Miyerkules bilang isang super typhoon. At ang patuloy na magiging pagkilos nito ay pakanluran, hilagang kanluran, patungo po ito sa may bahagi nga, pinakamalapit po sa may area ng Batanes. No? Sa ngayon po, maliit pa yung posibilidad na ito'y tumama sa kalupaan ng ating bansa. Sa Taiwan po ito maaring maglandfall. Samantala, posible po tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal, particular na dito sa may hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. Pinakamaaga po, posible as early as Tuesday night or Wednesday morning, magtataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito nga sa may area ng Northern Luzon. Susunod po ay asahan na rin po natin yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi po ng bansa. Posible magsimula na po ito as early as Tuesday or Wednesday. Kasi nga po, posibleng palakasin ng bagyong Bavi, natatawagin po nating Inday, yung habagat once na pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din natin magiging maalon hanggang sa napakaalon, lalong-lalo na may silangang baybayin ng ating bansa. Magsisimula po yan as early as Wednesday or Miyerkules, no? Posible na po yun. At dahil po doon, malaki rin yung posibilidad na mag-issue po tayo ng gale warning, particular na sa may silangang baybayin ng ating bansa. Once na may naka-issue po tayo na gale warning, ay hindi na po maaaring pumalaot, lalong-lalo na yung mga malilit na sakyang pandagat at malilit na mga bangka. At kailangan rin po nating alalahanin, posible nga pong lumakas yung habagat. Dahil po doon, itong bagyong Bavi, or tatawagin nga po nating Inday once na pumasok ng PAR, at yung epekto ng southwest monsoon, magdadala ng malalakas na mga pag-ulan as early as Festival Thursday. Malalakas na mga pag-ulan na yung mararanasan, lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas. Pero as early as Wednesday, magkakaroon na po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito pong malalakas na mga pag-ulan nito, maaari pa rin magdulot ng mga biglang pagbaha, mga flash floods and landslides, lalong-lalo na po sa mga lugar po lalo na maapektuhan ng enhanced southwest monsoon. Ayan po yung area ng western section ng Luzon at Visayas. So iba yung pag-ingat po, no? So inaasahan po natin in the next few days, hanggang bukas, Lunes or Martes, asahan pa rin natin generally fair weather. Sana makapaghanda po tayo sa inaasahan nga na epekto ng bagyo pong Bavi or tatawagin natin Inday at ng habagat. Muli po, no, magsisimula ang malalakas sa mga pag-ulan, Huwebes po, maaaring magtagal po yan hanggang weekend. Kaya po iba yung pag-iingat, mga kababayan. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:32 na umaga at lulubog, ganap na 6:30 po ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa Facebook, sa YouTube at sa dalawang websites po ng Pag-asa, yung pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph. So i-update po natin itong binabantayan nating bagyo, kaya mainam po. Sundan niyo po kami sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Thank you so much, no, sa aton kanaga Dios ti Pag-asa Metro Manila. Mga katropa. So, hindi pa masayuran, no, kung direkta raya, no, gamaga landfall iya karon sa Pilipinas. Pero kaira-karaga pa baskugon rong habagat aga magdaga ita mabaskog karang ugan sa pila ka mga parte itraya karang Luzon. So magresulta madra it mabaskog karang bagod sa aton karang mga baybayon. So, raya rato nyo man karang bagantayan mga katropa rong bagyo. Oy kay Kwana, De La Viga Claudio na karon sa Bacan.
2: Good morning.
0: Good morning gid kay Joe Montalban, Siskar, no, good morning gid.
2: Good morning.
0: Pinamati man makara sa aton kag kapag ililip. All right, antes naton ya pagistoryahan mga katropa. Daya kara nga tatlong bilog ka mga Indian National nga sa paginakop makara aton kara nga baliti ang Municipal Police Station. Bagod sa may mga kaso na ita pagpang scam sa aton karagama negosyante. Makaroon, viral sa social media man, raya karon nga pagpang haras ita aton karang mga nagarally una karon sa Vancouver, Canada. Mga igmanghod na aton karang mga Pilipino. No? Ginkuyog, raya karon niya si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Agaman.
2: Pusay!
0: No? May nagprotesta ito ng mga igmanghod na ito. So samtang imaw, nagabuog ita social media reels rong komprontasyon na uli sa runaya karon niya administrasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Base sa report karang katropa, samtang naga-shooting, no, itaraya karang video, ginyapitan si Castro. Isang ka-individual, agin kutana, kung imaw gidman si Claire Castro. No? So di karaga makumpirma ng daga imauraya, bay nagsinggit karangagaki. Ha? Pwede mo man na hambagon rong presidente nga mag-resign?
2: Okay.
0: Ha? Di karagin sundan, agin kuyog it grupo gihapon si Castro. Aga pila sana karaganangin kibahan kung si inakabaton ginimaw. No? Ita pila ka mga nagakasari-sari karanga pagbatikos. Kaibahan yun kara mga katropa rong akusasyon nga magnanakaw.
2: Pusay!
0: Ha? Aga, di karagin buli pa ni Galerimaw. Siyempre, bangon sa pagka-alarma, di ka nagpangayo it bulig eh. Aga, si Castro, no, sa mga nagpatrolya karanga otoridad or police, o na karon sa Vancouver, Canada. So, dayagin kundina ni Castro, ray karang insidente, ang mga katropa, may kalayaan matasigon ro gusto nandang ipaabot pagprotesta it aton karang maigmangon. Pero hindi mana dapat himuon niya lisensya agod bangin bastos or manakit ayat ro hambay ni Castro mga katropa. Pati nga ni Raton karang presidente wa man ka guwas batikos man mga katropa. So ara ipabati matag-od man lang manda no ipabati natong kinyo ro mismo nga natabo ro or dai kar nga paningito ni taton kar nga protesta nga nag-viral nga ni makaron man sa aton kar nga social media ro pag raya karon nga pagpangharas no kay Castro pamatian ta.
5: Pwede mong sabihan yung president natin, patuloy investigahan ang flood control.
6: Face to us.
5: Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya sa bayan.
6: Magdanakaw.
5: Mahiya sa pera ng bayan.
7: Ayan si Claire Castro.
5: Kaloy ang mga Pilipino. Ginaokos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please.
6: What a cry baby.
5: Please bring the money to the Filipino people. We have a big
7: nagpatulong ng police
5: control
7: si
5: project.
7: Nagpatulong
5: right
7: ng ano?
5: Okay.
7: Nagpatulong.
0: Okay, mabatihan na ito mga katropa, daya karangang sitwasyon sa pagpangharas no, kay Claire Castro. Pero sa mga nag-protesta, daya ginakabig nanda, nga ginhimo bilang pagpahayag ita protesta kontra no, sa runaya karon niya administrasyon. Manay, balik nyo man na raya karangang kwarta angot sa flood control. No, pakiambag si PBBM nga mag-resign. No, so rairo mga ginapanghambag. Siguro sa kakig man, siguro manandaman mga katropa. Ah? So abo nga mga posibleng rason kung hamaan may mga OFW no, kita mga katropa nga naga-intra sa Raya karon niya protesta. Ha? Ah? Siyempre, raya karang managa protesta sambilog ra or party it aton karanga komunidad. So may mga bukon it pagsang-ayon sa mga pulisiya or pagpamalakad it daya karon nga administrasyon. Pero di ba karon eh? Mga isyo may kang tanan sa ekonomiya, Parehas ita pagtilinaas karat daya karang apresyo karat mga bagakop. Epekto sa mga pamilya ya karon sa Pilipinas. Sambilog pa, mabahoro mga tax. No? Sa aton karaga mga OFW. That's, ay, maaakig at imo matodro. Ah? Ay makara sa medyo sa Vancouver pa sanda mga katropa. No? Ay pati nga nero presidente nakaangkon. No? Itdaya karang pagpaninggit no, sa pila ka mga nagprotesta nga mga Pilipino o na karon sa Vancouver. Ka mga katropa, about kay PBBM, pamatian ta. Oh, sige. Langit. mga katropa. Kasi si President Bongbong Marcos, samta nagpasumang, may anda nga meeting, no? Hasta ang naabot sa puntong may mga protesta o nagkaroon sa guwa, aga pati raya karon niya presidente, wakman kagwas, no? Sa pagpangharas, ito nung nagkaroon niya mga igmanghod niya mga nagarali. Ay mga kontra, no? Sa raya karon niya administrasyon, makaroon. Hara, pamatian ta. Ato, hostisya mga katropa. May mga kangtanan yapon ra, no, sa raya karon niya flood control. Ag sambilog sanda karang ginhinyo sa nung raya karon niya administrasyon. Ipadayon, runga investigasyon, may kangtanan sa nung raya karon niya flood control. No, ag mapanabat, ro dapat mapanabat ka. Ay kay Chabi Rapi sa Inad, good morning Geda, sulit katropa, shout out. O na makaroon sa may barangay Tambuan, Malinaw, no, sa sabawan ni DJ Chan, agarong DJ Chan's Lichon Manok, and Liempo. O, mapasabaw ba? Karamiton kita matodron. Pre, amin na pa. Katot ay ang kilaga, why ba? Ayos to the situation ni katropang Christian. Yo! Kadison, Pasilan, Sonyo, good morning man.
8: Good morning!
0: Sa Vicente Pamatian, good morning!
8: Good morning!
0: Karon sa New Washington, no, nag-pinamati. Gaba-gaba na, katropang Piliba, Domingo Makre. Okay, ano rong reaksyon kara ni Claire Castro? Matapos nga makangkon, itraya karon niya pagpangharas. Kasi nagpagguhari mo, tana kara nga statement. Ano roan na kara nga reaksyon, angod sa natabo nga ra, nga pagpangharas sa itaton karon nga mga igmanghod no na karon sa Canada. Well hara rupayag ni Claire Castro pamatianta.
9: Ano nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver?
10: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila ay magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. kailangan mo, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh.
9: How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point?
10: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga, siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre, hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo.
9: Thank you.
11: Thank you po.
0: Sulabati ada to baka tropa doro hambangara ni Claire Castro. Ada karunya reaction. Si Castro kaibahan sarong raya karunya delegasyon it presidente. Ora karon sa Vancouver para nga ikunta sa Raya Corona up-out nga adlaw nga state visit. Kun sa sin di kara ay hindi pa man matumo di kara kung anong grupo rong ginasuyog ginasugid kara nga nagkuyog kara kanda. Ha? Pero manaro mga naratibo nga ra hay ginapakita di kara ro nga ipa-resign. No, si rong president may ginasugid, malita, pagpanakaw. Oh, ay giambagan pa ni mo kara nga pangit ba? Sakit pa matuod ka man. Tao nga. So, bawat ikaw tay ginasundan tay. Naray kara nga si Castro nga. Of course, no, anay kara nga kibahan. Unagidro mga mapanakit no nga klase tagang bagon karang gid pinangaboy karakanay ay di kara na kaangkon gid imot ana karon nya kahadlok or pagag no sa ana karang nga kabuhi bangod nya ni daywag ang gid sandara aga basi posible nga sakiton sanda manay medyo sanay tabi mana nga mga bayolente ro mga raya no agrayo gang gid ra ana karang pagpasalamat kasi why mo sakit? Like karon sakit yung ito mga katropa. Kasi hindi man da himuon da actually ni aton nga mga igmangho do na. No. Kung buko nang da ta batyag man makaron ni. Ro nagakatabo sa Pilipinas. Okay, ka Jima Kiswani, good morning, Geda. Araga pinamati no from Bacoor, Cavite. Good morning.
12: Good morning.
0: Ay Macaldo Hermelio ng Macaldo family na konsigin maliwan yun yung Washington. Good morning.
12: Good morning.
0: Pinamati nagatutok makarano sa aton kagapaga Waragua. Alas 6:53 no raton kaga oras mga katropa. Bantay ka mo hindi ka magabuhay. Aton kaga pag-istoryahan. Pagsikyar ka na sa aton ka nagka-patrol man mga katropa angod sa tatlo ka mga Iranian national nga ra nga magapangatubang makaroon sa nagakaigo nga kaso sandaro mga negos na mga nagapinang biktima no ita daya karon nga negosyante na yas aton ka nagka-probinsya kara ita Aklan. Standby, Toto. Parang balikan tara. After gamang itapilihan ka mga reminders, kali standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerin.

0: inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: X. X.
13: F. M.
12: X. FM.
14: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng immune system booster at immunomodulatory properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
15: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: makalakas.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe.
0: Yahoo!
1: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
4: Exciting!
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
7: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Jos mä oon tropailla shete-shete-sa aga.
1: Bullseye!
0: Ja kapero balikin tämä tropa no sa ton karega paga waragwaga bullseye. Sa Japon, ako rin yung karo niya mangin kibahan ka tropang RR Kulat. Hi kay Bonski Mendoza Channel, good morning!
1: Good morning!
0: Pinamati man magkaraan, no? Kay Filipa Vicente, pamatiyan ba? Nagbagon ako kahapon, gagaha ako takbon kutsinta. Namintod sa bayad kapiron. Katropa nga Filipa. Now, speaking it, kape, no, mga katropa, ginapakilala natong kinyo rong Santon Gold Coffee Mix, no? Imaura rong sangka coffee mix nga may una karon nga glow tatayon, collagen, aga pila ka mga herbal ingredients. No? So mabahura na karanga bulig no, sa aton karanga kagawasan. Kay manhimo ra sa mangustin no, nga may santons, malunggay, ampalaya, may bawang, turmeric, ag, spirulina. Agos kumplito gin. No, nga pwede gin nga makabulig sa antioxidant support. Nagabulig man no, sa overall wellness. Nagabulig man sa healthy looking skin. Bangod niya ni sa glow tatayo nagraya karon niya collagen. So pwede man no, nga mag tauraya ita energy. Bangod sa caffeine. No, ita raya karon niya kape. So sweetened. No? Ita stevia. That's why nga manubo rong asukal ikumpara na ton sa pila ka mga ginabakay na ton kara nga kape. Karamitong kita magigop-igop kara ha mga Santon Gold Coffee Mix sa produkto right aton kara nga Yes to Health Incorporated ang mabakay ra no, sa aton kara nga pharmacies, drugstores nationwide. And of course, no, mga katropa, no, raya karon niya kape, no, pwede-pwede na itong gimiton rana karang sachet, no, sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. No, halimbawa, kung maimo karon niya lima ka mga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix nga ra, pwede-pwede ra i-butang na ton, or ihugog sa aton karon niya drop box. Kaya man, every week, pwede ka nga magdaog, ₱3,000. Pero pag himoon, no, ibutang gamang sa puti karang envelope, no, with your complete name, address, contact number, and then rung signature. Kung sa sin, buko niyang ita Santon Gold Coffee. Halimbawa, kung wa ka karon, no, pwede raya karang asang kabanig it Santon Gold Capsule, no, or sang kabanig ita Premium D3 Soft Gel Capsule, or sang kabanig it Turbo Food Supplement for Men. And then ihugog sa mga drop boxes naton na may aton nuna karon no, sa may Banwa Karat Banga sa Rowell Junior Barber Shop mga katropa. So ramon karon niya pick up una mga alas 12. And then iya sa Farmacia Gomez iya karon sa Kalibo Shopping Center may aton mo na karon no, ramon karon niya pick up time mga alas 9 no, itaraya karon niya agahon. Or kung magapit iya karon sa Tigayon iya karon sa Eksperto Road Tigayon Kalibo iya lang mismo no, sa aton karang istasyon pwedeng-pwedegid nga ihugog. E man sa aton karon nga Grand Draw pwede ka magdaog 50,000 second prize 30,000 agrong third prize 20,000 cash right agraton karang teen consolation prizes nga tig 5,000 cash each mga katropa. Now, no, hindi ka na magbuhay si Karunta, no, rung police report ni katropang Christian Villanueva, no, sana karon niya area of responsibility. Kay Romeo Magsipok Rose, good morning! Shout out daw, no, rung Rose and Magsipok family. O na karon sa may Banwa, no, ita Madalag. Watching from Bakan, no, samtanaga kapi-kapi makara. O, oh, bakay kat, kwan karon katropang Romeo, itdaya karaga kwan malunggay pandisal. Ato na rin yung mga classmates sa Rose family. Una karon sa Bakan. Good morning, Gida.
1: Good morning!
0: Pinamati. Anyway, no, sa atong kinagapaga, panayol mga katropa, si Karon Tanay, no, si katropang Christian Villanueva, no, sa anak karon niya area of responsibility. Katropang Christian sa police report, standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Sa police report, katropang Christian, yes, good morning.
3: Yes, katropang sa ako na mga suki matagpamati.
0: Diyan ka na miton, dari mga plastada.
3: Ayo. Yan sa Kalibu PNP
0: ng
3: puro pungko kita sa nakarang bangko ay doing ko nga daw medyo matauhay. Pero atong karang mga trapiko, atong karang maigmanghon, matauhay, kabay pa magpadayon. Pero pang ara. Pero anyway, sa atong karang bahin ita, banwa ka rin, tabalete, na kusin, hindi ko rin katropang RR, no? Ay, naaresto itong kapulisan, no? Sa atong karang banwa ka rin, Altabas. Pero yung karang tatlo ka mga Iranian nasyonal, nga dayo ka mga akil sa kababayi, matapos mag-nakaw, no, sa sakan ni Guasante, sa haiga ka rin, 19,000 pesos. Dami tuloy niya ka nga modus nga budol-budol. No? Mm. Katro pag-aarar. So, suno. Ano ka na buong informasyon?
0: Ay, okay. I-confirm na ito. Bukon tat India, ano ra? Iranian, taibaw?
3: Yes, no. Iranian.
0: Bukon mo't mga kwanda, pamilya ra, ay kampod, ano?
3: Actually, I'm half Iranian and half Qataranian.
0: Matindi ah, okay?
3: Ay, daya nga lang katropang RR ay nagayapit, no, sa mga nakarawang suspects, sa nakarawang biktima para mag pangutana.
0: Oo.
3: No, kung ano gitman doon itsura it kwarta na itong karanga papel it Pilipinas. Mm. Nakita nandan ng mga aburong sugod it wallet ginakuan ng dara, ginabuol de karakwarta ag kuan da yun, diretso pag-agyo na yung katrupa nga RR. Ag sakay, nakaraging rentahan nga sa yakyan, naging takpan, orihinal, nga plaka.
0: Basta po ko niyang siguro, it's ang bilog o plaka nga ginagamit ng da karakatrupang Christian eh. Di ba kasi hagos hindi pata matrisit aton karang kapulisan ag kabaabot ang mga stabir anda karang or nakita baga for public awareness no sa anda karang ginahimo?
3: Yes, no, katropa nga RR ag dinganin nga medyo grabe rin na karang modus no ginahimo. Kahay matapos yan iro na yan karang natabo sa balete hindi kita nagpakairo yan karang biktima no ag napatigayon nga naharangan ra sa bahin ni tatong kara poblasyon Altabas. So mabuhay yun ara karang grupo ag medyo baka makilas baga no sa atong kara kapulisan ag sa mga pinanda kana biktima na biktima no sa atong kara probinsya Aklan ag dinani nagagabutan man no ruya karang mga nabiktima nanda no ag kung sa nikoron ay ging kilala kita ng tara no katropang RR di akarang mga suspect nakatagana nga pagsampahan no sa kaanit kaso parang nga theft no tatlo no ka mga suspect ag posible pa madunga bugangan pero anda ka nga nag pangatubang niya kaso kara katropang RR di kina mabudlay no kung mga bintahoso kita sa to karamisig katawo biskan na ano ka pa una, biskan buong kapat Pilipino, ito pangaral, hindi kayo magbintahoso. So, bako na yung makarayang klase ng mga tao, hindi kita magbuhay. No, kumbaga, ay, may oras gid, no, na sanda karahay madakpan, sanda karahay ma, mahambal-baya na itong katropang RR nga, may katapusan man ang lahat. No, ay kung sa mga paghigugmar ng katropang RR, ay kung kanyo nga itong hambang uwa kita manaron it katapusan wala akong manang pagpalangga kimo pero sa patlo ko no may katapusan ta katropang RR okay din nga ikaw I don't know kay katropang Rudy ninyo nga to kung ano raad akala nga mahambal no ay sa imang kita manami matala na karang love life no
0: kung ay okay na to or na karang situation ka to
3: my forevermore.
0: Matindi ka ba na?
3: Siyempre mo to, day. Kung nagpalanggaan eh, mataka mo, day, wow, matat problema ron.
0: Oo.
3: Eh, kung kung baga ko amat ay kung ina may amat mayo na tabi ko amat ketro pangat ay mga manhid yut ah.
0: Oh, sa pagpalangga.
3: Yes, ay kung baga ay ina loko kun harap parapan. Kung baga ay matsawakat nakikita.
0: Hmm, okay man.
3: Bulat bulakan.
0: Amat ay, ang ambay ni mo, alin haagya ni mo? Pirmi kang ginaloko?
3: Wah, mengetro pangar, aray, aku malam. Wah, betak aku ya, wah, bisa aku depan nak kaget pegang loko. Aku yang ruging loko.
0: Aray, jadi aku buat sinyal, no, nai saya kong wah, kemat imo naga. Aku
3: betak loyal. Loyal, pitbull.
0: Oh, saya jadi ani cabir, no, nai. Magul mo nga trabaho, gila imong ginaisi, pamilya gilang, no. Of course, nai dotong, kasing baka man.
3: Nagsimbat ako ron, katuparan, ay may simbit kita, loyal ang pitbull. Ako nga...
0: Matindit, araw pitbull nga ron, katropang Christian, gapang angkab git aron eh.
3: Pitbull. Pitbull na ron, loyal katropang. Anyway, sa dugang pagkinatun ka ng mga report, nag-isip bihan it warrant of arrest sa rekarasang ka 23 anyos kaya king ang pantakatubang ng rekarasa pagyapas no sa Section 3 Republic Act 10883 or Anti-Carnapping Act sa mga krasa Aklan Rehabilitation Center na toon sa itong karang barangay na Look Adlo karangan Nuebes no kaya karang akusado residente at barangay Dalipdip sa Bandokarat Altabasa.
0: Mm.
3: Di karang warad ni paggawa ko Hulyo 1, 2026 itatong karang Regional Trial Court Branch 8 Presiding Judge Nelson G. Bartolome sa Edalom with Criminal Case Number 18580. May ging rekomenda karang piyansa at karang korte nga nag-haiga 300,000 para sa nakarang tipuran yung kahilwayan. Mm-hmm. So saktang matapos pag-serve ka at warrant ay nag itutagi hapon mo ron sa ato karang kustodiya at ato karang Aklan Rehabilitation Center no katropang RR sa dugang pagkinatong karang mga reporta ay kung singan di ron ay medyo pila natin karang up at natin karang mga person deprived of liberty.
0: Oo.
3: Rani no matapos yan ni karang mabunan sinya karang rambol na natabo kita sa sugod it aton karang BGMP. So ginatkuan abi ka nakatrupa nga araw ginaturo no nga motibo haydaya ka nga bullying tawag naton. So kumbaga hay simple mo to dabi kong itang rahay sa sulod ita daya ka nga tawag naton nga pasilidad BGMP kung kita kan nakasaga ay agap abot taron sa risari to no mga tawo katrupa nga araw dito pag kung di porket ta close ka mo di porket nauna ka ito or imot ang kumbaga ay imot ang malit-mali ito na tao ito no so dahil taro natabo nga pagbulibulit ah no hay habun ant ah no katropangara pero despite of siyempre ro security at nung karang mga personal at BGMP ay may una gitagihapon nga nakakalusot no nga mga matawag naton nga mga siyaw or improvise no nga mga magamit baga no sa pagpangbunong ara sa mga presidente. So padayon sige hapon na nga monitor it ato karang hospital no raya karang apat ka mga biktima raya karang suspect ay una ron sa paginakopan niya po dito ato kara no nga Bureau Jail of Management and Penology. So far, pwede ito karang natipon karang mga report sa itong karang pag-check it nila itong mga police station sa itong karang probinsya Taclan Report. Magaling sa Kalibu PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibu ang katropa mo.
0: XFM Police Report. Police Report. Thank you so much no, sa police report ni Katropang Christian Villanueva. No, mga katropa. No, sa anong karang manatipon, karang mabalita. Anyway, oras na ito na. Alas 7.20 inoos. No, magkaroon ka nga agaon kay Joms Atiro. Good morning. Watching live sa Facebook. O na karoon sa may barangay Banwa. no? Ita New Washington. Good morning.
1: Good morning.
0: Katropan Jones kay Arnold Altivo watching from Coronadal City. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Makara katon. Sa aton karaga paga padayon mga katropa. Tawan te nga night sangkiri karaga ligwa. Naraya karanga tatlo ka mga Iranian national nga ra nga gakit daw sa pagpang scam no sa mga negosyante naton ayagang sa probinsya Karataklan. Hindi naton mahambag no base bukod niyang sa may probinsya Karataklan andara nga ginahibo no kasi medyo mabuhay buhay yun man nga wait may nagakatabo kara sa mga negosyante naton nga ginaligara ay kara nga pagpang biktima itatlo ka mga Iranian niya ra sa aton karanga mga negosyante. May mga kaso no nga theft randa karanga paga atubad ngon no particular sa aton karanga provincial prosecutor dai karanga tatlo no nagagawa no sa aton karanga Balite Municipal Police Station raya karanga tatlo ka mga suspek nga ginakagakipan ita sang kababayag daywa ka mga igagaki. So may mga complaint. Actually kababo nga mga complaint ro mga biktima naton kan nagagtog sa police station eh. Para gani karanga mga reklamo nga hadali man mana kami karay. Kumpleto tinangay ro kwarta nga ra mga katropa. Unang-una, raya karanga natakawan nga ra, ita kwarta. Ha? Nadagasa karakana 19,000. Particular sa rong raya karanga 43 anyos kara. Ha? Nga matapos, sigon nga madakpanday karanga mga sospek. Di kara, nagsunod-sunod yung mga komplainan nga ra. Ha? Nga sandat ang manarong responsable kapin sa mga nagtagaliwan karanga insidente sa mga nagakasarisari karanga mga banwa iya sa aton karanga probinsya karatang nagagawa man sa investigasyon mga katropa nga rong mudos itaya karanga grupo number one Roma negosyante samtang sanda sa pangarsa dahon gina pagapitan sigurandaro mga raya aga pangutan-on mana ano man or surat daya karanga Philippine money malmal ka mati mo nga nakaabot kaya sa probinsya karataklaw aksay kwartat Pilipinas. Once nga sa oras nga interviewon di kara dayon nga pagabuon rong cash ita anda nga mga biktim. So madunduman nga matapos takawan o nakaroon sa may barangay Feliciano Balite na karaga 43 anyos karaga biktima nagreport no sa aton karaga kapulisan. So that's why nga na intercept daya karon nga ginasakyan anda nga Mitsubishi Expander nga sagakyan itraya karon nga mga sospek ay may naghimo kara checkpoint no raton kara nga Altabas PNP station ay nadakpan daya karon yung mga Iranian nationals aga sa ginimo kara nga verification ay nagagawa pa di kraya nga ginatabunan it mga suspect rong original kara nga plaka it Bicolo kapin rong piki kara nga plaka agud sa oras nga makapang biktima malisod yut anarasanda nga madak kapay buhay ko man ro pag inantos ita pila ka mga negosyante nga makalarma gut ara no mga katropar ang dagara ka ginahimo no pagpanakaw gut abi no may kunta akong piso-piso kay ay di malas ka pa kung sa mga negosyante natot nga ra sari-sari story siyempre sa edman natin rutubo di ba ka. Oh, may napagid karaman hasta magkara wa pa man nadakpan. Ako marag taliwan ka na, may nagalibot-libot man iya sa aton ka nga probinsya karat Aklan. Nga nagapang biktima ita 1,000 pesos bill nga piki. Agro mga na biktima, oh, aware sa aton ka nga mga negosyante kapin sa mga senior citizen at ang kumpirmahon it mayadro pagbaton kapin kong bilog karanga kwarta. Kasi kagabanan abe, nag-apit-apit ray karanga mga suspect kara, pamat daiwasan da, sambilog driver, sambilog manaog, masakay sa runaya karon niya, or nakasakay sanda sa runaya karon niya motorsiklo. Ang raya karanga nakasakay, raya rumaga atubang no, sa mga negosyante. Para ipabakay manakot daya karanga kwan, raya nga ranga worth of 1,000 pesos, 100 pesos. Ibayluhan rayo nagbisintos. Na kumbaga randat ang pamanaw, nakakwarta na, nakagrocery pa. Ang mga katropa, kabanan kita kararo, mga katropa na to, ng mga senior citizen yuta. Ang ginabusong rat daya karang mga suspect ka. Alas 7:28 noraton karaga oras mga katropa. Sa aton karagapaga, pangalagad pagwa, waragwanga, bulsaya. Sa mga katropa na aton karagang nagtutok, pinagi sa aton karagang Facebook Live. Thank you so much. Sa mga katropa na aton karagang nagmonitor, pinagi man sinyo karagang tisitagsa ka mga radyo, abo-abo man niya sa gamat. Baga ililiba, baga kililitaw man kita karon, pinaga karagang adlaw. Aya karon sa XFM Kalibo. Kinakulabos na gin kita mga katropa no, sa aton karaga oras. And of course sa pila ka mga balita nagawa naton karanga natalakay. Pagkatalakayon ta sa pila ka mga news and public affairs. Nagit kiba natong partner technical side katropang si Prilkit Palmon. Sakay ba rin aton karaga patrol katropang Christian Villanueva. Sangagad man, itaton ka rin station manager katropang John Alinas Canyo. Sa aton man ka rin CEO, President, Dr. Rimilito. Ako man din nyo ka rin nyo naging gibahan katropang RR Kulas. Ngayon kayuan, itmayadahin ka rin kagahon ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Pag-assisted pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Pag-assisted pain.
5: Pangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Assisted pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sa
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
12: XFM. XFM.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
17: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
17: siguradong sisiglang pakiramdam.
16: Santone Plus Herbal Oil,
17: ang pamahit
16: ng all-in-one sa presyong magaan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
12: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas, mga kitropa Philippines, sa Dertam, alas 7:40 sa Agahon.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayot aglaygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga, mga katrupa, Hayrar, Eksperto Legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: bayad ay niya Gaunlu Zone, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns alin sa eastern nag western side. Itan ko niya probinsya Taklan, kama naman sa kabilogan niya 327 ng mga kaparanggayan sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ating programa ang Eksperto Legal. Magkaroon niya adlaw kita Domingo, Hunyo 5, 2026. Agin niyo ko niya mga kaibahan, ako si Katropang Morian Tulin. Uy mga katropa, happy Sunday, happy weekend. Iba niyo man ako, sulit sa oras sa tanyang pagpangalagad, makaroon niya gahon para sa tanyang programang
1: Eksperto Legal.
0: As takin at alas 8, imedyang mag-ililiba. And of course, mga katropa, naka-live kita sa tanyang kanyang Facebook page. Rax of Farm 96.5 Kalibo, Rax of Farm Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. So pwedeng-pwede kang naka-comment, makapa-shoutout. Aga, pwede gin niya makapaabot. Itinyo ka na mga pangutana, concerns. May kangtanan sa aton kanya tupiko magkaroon nga agahon. At sa tumanyo mga katropang nakatutok sa anda kanya Axa Pam Radio mobile app, especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy weekend kinyo mga katropa. At sa aton mag-anga mga radio listeners, pwedeng-pwede gin magkapaabot man. Itin nyo kami sa pagtamiyaw sa ito naman yung hotline number, sir, 998-591-5186. Kamusta mga katropa? Kamusta rin nyo karon nga weekend? Rin nyo karon nga adlaw it Domingo ay manami raton karnya panyampuhon. Yung mga nagahingabot nga magmagaro anda karon nga mga binugad. Kaya pat anara mga katropa para sa next week, which is Monday, umanhin aga, no? Back to school, back to work, back to reality. Pero manami ang mga katropa, we are facing another week. Siyempre, yaman gihapon sa aton karon nga month of July. And aside from that, mga katropa, magkaroon nga adlaw, July 5 na abiya sa aton nga pungsod Pilipinas, no? Pero sa Estados Unidos, mga katropa, sa Amerika, magkaroon nga adlaw is July 4, patana. Which is, nag-celebrate sandaman igto, mga katropa. It, raya karon nga, U.S. Independence Day. Eh, diba, kuya, kanta sa pungsod Pilipinas, every 12 nga adlaw sa buwan ni Hunyo, mga katropa, July, June 12, every year, nag-celebrate kita at Independence Day. Brato mo't akaroon niya, Amerika, mga katropa, United States of America is nag-celebrate matana, itanda karon niya, U.S. Independence Day, every 4th of July. Happy 4th of July sa aton yung mga katropa runa sa Amerika. Siyempre sa Pilogon karon ro aton gid ang legal expert sa attorney Darren May Asto Stokes. Maskin mabaho ro aton kanya time difference. Maskin igto tayo mo presente nag-reside sa Estados Unidos, nagataw gid mo't oras iya sa aton kanya programang Eksperto Legal every Sunday.
1: Eksperto Legal.
0: Yeah, we're grateful gid ana sa anay karon mga katropa nga presence. Live man o kon recorded, nagataw gid aron mo't oras. Nagatinguha gid ana ron imong mga katropa nga wag gid absent actually, no? Si attorney Darren yara sa aton kanya programa. Kaya nalipay gid ana kita, makita mo gid aros ang ka matutom, mahugo, dedicated, passionate nga klaseng tawo. In fairness tuod mga katropa. Sa atong mga katropa runa ha nga nagapupahaom gon magkaroon ni adlaw para sa dani pagsimba. Oy, good morning gid ana kinyo mga katropa, double time para makaingabot gid ana kita sa umpisa dayt aton kanya Santos nga misa. Sa atong mga katropa runa nga bagong bugtaw pagama, ay good morning. Sama nagakukapi-kapi nagapupamahaw bay baka sa nyo ana, huy pa anay ha bago higupon, bago ninyo usapon. Iwas baro aton karnya pagkapaso sa aton karnya mga dila. Si mga katropa, malisod man maging matamis, rulas at aton pagkaon kung nag-aaroy-oy ka man na sa paghapdi sa imo karnya dila. Kaya mag-dahan-dahan nga mga. And sa aton man yung mga driver sweet lover nga agahon pa nag-suroy-suroy sa aton karnya mga dala noon. Good morning! Happy-happy Sunday, gina na kinyo mga katropa. And sa ito naman yung estudyante. So, litaw at anaro, another day para makapagbugaw ka mo. Ngayon aga, back to school na. So, syempre, hindi na pwede magtamad-tamad. Hindi na pwede magbugaw-bugaw. Hindi na pwede magpugaw-pugaw. Kasi nga ni, may klase pa kita. Diba nga? Kapin para ato niya mga preschooler, state senior high school, mga katropa, pero college student, tabi, iba-iba, biratong suod ka ron eh. Nga tro adlaw pa matana, may una nga hapon pa, depende sa anda karon yung mga schedules. Pero ato na bing mga inunga from preschool or daycare mga katropa sa senior high school ay halos pare-parehas kita ron anda karon yung sugod 7:30 or alas 8 agahon. Of course, mga katropa, makaroon nga ako yung manaro. At on kanya, pag-tutalag kayo man niya, tupiko. Mayroon pilaw man niya manalag, mga laying nag-existaria sa to niya pungsod, Pilipinas. Mga layi ba, mga katropa, ang makabulig ka ton, para ipakigbator atong kinamatarong. And of course, depend sa hantaro aton kanya mga kaugalingon. And today, roaton kanya pag-uistoryahan, mga katropa, is may kang tanan nga, sa ginatawag nga falsification of documenta. Para na, are you familiar mga katropa sa gatawag nga nga falsification of documents? E kung may mga pangutana ka mo, may kang tanan sa aton karnya tupi kung makaroon niya agahon, pwedeng-pwede nyo gid-aroon niya i-comment mga katropa sa aton karnya Facebook Live to our Facebook pages, ReaxoFam 96.5 Kalibo, ag ReaxoFam Kalibo 96.5 nga page. And don't forget to follow gid-ana mga katropa ha. Sa atong matang mga radio listeners nga white wifi o connection sa atong kanyang mga internet, pwede man kamo magkapabot it inyo kanyang mga pangutan na concern mga katropa. Ang sa atong kanyang topic for today sa atong matang hotline number sir 998-591-5186. Uy, good morning ha kay Rapang Randy Santisa sa number 1 gita ko naman sa atong niya comment section. Thank you so much, happy Sunday. At syempre si Telio Poldo, good morning Tay, happy weekend gid ana. Another day, another reason to smile, to fight, and syempre, to be happy. Syempre, si Sir TJ, good morning, sir, and happy watching it natin mo na sa San Francisco, California. Happy 4th of July. Grabe, gid-ana, no? Magkaroon niya weekend, gira mga katropa, abog-abog, ganap. Kanya-kanya kita ita paroroonan talaga. Aras na mga katropa, alas 7:49 na sa gamon. Agra ka niya oras, ginatod katon, eat Santon Vitamin C. Siyempre, para maging produktibo kita, makatao katon itdugang energy, magpasko, groton ka niya resistensya, kinahangan naton it vitamin sa aton ka niya kagawasan. Agsambilog it-ana sa aton ka niya marekomenda kinyo, roton niya Santon Vitamin C. Pangpabus na mga katropa, itinyo ka niya mga immune system, para ma-achieve natin ro healthy body. So, diba? Healthy matanag agi kita mga katropa, pero mas manami kung dugangan pagid natin, iro pagiging healthy, pamat importante ro mabasko gri imo kanya resistensya, gri imo kanya immunity. Pero vitamin C nga mga katropa, ay maghalin rayo sa santon. Agi na mabasko kararo ato niya resistensya, bigon sa ato niya physical activities. Para hindi ba kita maging maguya, para permi kita nga produktibo, energetic, ang ginasukgan pagid na kararo fatigue kapin pa sa ato yung mga katropa runang trabaho. So, ay diba, iba-iba, abiklat genre mga katropa pag-abot sa trabaho. May una nga light gang, may una matanang nga nagagamit kita at puwersa. To the point nga ginagaoy, ginanasanda every day. Ginabulikan ng mga katropa at Santon Vitamin C nga mapadasig sa recovery maghalin sa masakit. If ever man, may ginabatsyag ka mga kanya flu o kung ano man niya pagpanakit sa inyo kanya kagawasan. Ay madasig amang ron magmahid mga katropa kung ikaw is nakasanton Vitamin C. So stay active, stay protected with Santon Vitamin C. At nila nga Santon Vitamin C mga katropa, pwedeng-pwede gid niyo mabakal or available sa mga butika nationwide. At pwede niyo gid niya mabakal or ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop. So go na mga katropa, magbakal na kamo, itdugang pampabaskog sa inyo kanyang kakawasan. Roato niyo Santon Vitamin C, ro alkaline vitamin C. tropa sa aton karon nga topiko magkaroon niya gahon o falsification of documenta. So manami ra para well guided baga kita mga katropa. So raya nga ra mga katropa, rog niya tawag nga falsification na hayro sadya or hungod nga pag-ubra, pagbag-o or pagligaw. Doon ba nga pagain mga katropa it mga detalye sa sangka dokumento? Perma o kon impormasyon na agon niya maluko, malinlang o makaangkon it pabor. So, sa aton nga idam itlay sa pungsod Pilipinas mga katropa ray isang kamabugat nga krimen nga nagdaga it pinalidad nga pagkakulong aga multa. Siyempre, sagagid ana ron, rumagpangloko ka. Baga, ginapalsipay ni mo mga dokumento kapin para mga legal documents. Kasi mga katropa, importante gid-ana ro pagiging tampad, pagiging honest. Diba? Sambilog ron sa mga qualities nga importante gid-asa kada tao. Mapaordinaryo, gabi yun sa mga opisyal naton sa gobyerno. Diba ga? Pero kaso ka mga katropa ay nagapakita kung paano maro posibleng magresulta sa pagkatanggal ima or pagkakaskana sa serbisyo o pagiging bukon itampada aga pag-falsify itrakor niya mga documents. Siyempre, bukong gidatana ita tama ron mga katropa nga mag-falsify kita it aton kar niya mga dokumento. Pero pag di ka kita mga katropa sa pag-usisa it mga falsification it mga dokumento sa idaum it aton karnya revised penal code. Pero falsification mga katropa it mga commercial nga dokumenta ay ginagkabing isang kaseryosong krimen sa idaum it revised penal code sa Pilipinas. Pero particular nga laying nga nagdumaga sa mga makarundayang klase it krimen ay nakasugod sa Article 172 it aton niya revised penal code. So kung kamo ha, may mga balak ro na magpangloko. Mag-ubright ka kamagamagahan sa mga dokumento. Abaw mag-anda, magtagamot ana kamo ay may krimen kamo nga pag-atubad ngon. Manabit magpinangloko kita mga katropa no, kung pwede malaman kita ka serbisyo itampad. Ay doon, di ba, aton ka niya promesa sa aton ka niya mga pumuhuyo. Serbisyong tapat para sa ikakuog, ikauunlad ng lakot. Oy, good morning, ha. Kira pang Josephine Valencia. Good morning, good morning, good morning. Watching live from Iloilo City. Happy Sunday po. Happy Sunday man, Kimo. Kira pang Josephine. And thank you so much sa imo kanyang pag-comment sa aton nga Facebook Live. So, according mga katropa sa Article 172 falsification, it mga pampubliko ag pribadong dokumento hay na tutunga sa pilang kategorya. Raya is falsification, it mga pampublikong dokumento or public documents. Kaya bahan ka rin mga dokumento it gobyerno ag ipapang dokumento nga ginapahaom it mga opisyal nga si daum it andang opisyal nga kapasidad. Kaywa matana ra falsification it mga pribadong document or falsification of public document or private document. So kaibahan ka rin mga pribadong kontrata, testamento, ag iba pang dokumento nga bukon it para sa publiko apang ginagamit sa mga transactions. Agri ikatlo mga katropa, ra falsification it mga commercial nga dokumento or falsification of commercial documents. Nagatumod mataray mga katropa sa mga dokumento nga ginagamit sa kalakalan ag negosyo. Kapareho it mga invoice or mga resibo ang mga kontrata nga may kangtanan sa komersyo. Pero na, para aware kita tanan, may falsification of public documents, falsification of private documents, agro falsification of commercial documents. So para masairan or mahambang nato ni nakangkon it falsification hagi na kinahangan niya pamatud-an o mamasunod nga elemento. So, una mga katropa pero pagbag-o o kon pagbaylo it mga dokumento. So akusado ay dapat niya nakangkon it pagbag-o or pagbaylo sa dokumento nga uwa it pahanugot it tag-ana. For example, mga katropa, may inyo abiman ng kontrata, no? May binayluhan tanay imawigto nga pila ka mga butang apang uwat anakimogin pahisayod. Diba? Nagkakatabo abi ron mga katropa. Sa una, nag-meeting gid matana ka mo. May ginta-present kimo nga mauraya. Pero, pag-abot it finality, huwag mo't anapansin niya may pilarit ka to nga mga bagay-bagay nga ginbayluhan. So, haron gid ana nga ni Rumalisod. Kapin paro mga tawo nga ra nga may gid mag-doktor-doktoran, no? Mag-doktor-doktoran it mga papeles nga ra. Mga gusto, gitabang kumita or may mga gina-after gitabang mga katropa. Kasi kung ikaw akat gina-after, hindi ka man mag-ubra it ka magamagahan. Hindi ka man mag-falsify it mga documents. Either may imo ka niya mag-gain it monetary or property matana nga gain mga katropa or gusto mo ang gain niya sa marano sang katabo. Diba ga? Gusto mo at agad mo nga pakalisdan, gusto mo at agad mo mag-suffer o kung nano pa. Basta may imo gitaro niya motibo. Kasi kung wakat motibo, mabit ubrahon mo ron, di ba yan? Doon sa gano'ng pangutana. Pero next mga katropa, hayro intensyon nga mag-pinurel. Hala. So pagbago, ay dapat nga ginaubra nga may intensyon nga magatuga ita kasinungalingan. Or kapurilan o kon magpangloko. Diba? Tagoy niya ni nga waki mo ginapaysayod. Ibig sabihin karon gapuril. Or gusto ka na ng lokohon. Iba matanabi mga katropa, pero surprise, no? Tagwag yung mataki mo ginahambaga kasi gusto na na ikaw nga makibot, ma-surprise, in a good way. Diba? In a happy way. Okay ba yun? So, the third one, mga katropa, is rupagamit ita falsipikadong dokumento. So, dokumento nga pinalistika or gina-falsify ay ginamit sa pamaagi nga magatuga it kahalitan o kon pagpanlinlang sa iba. Doon yan yung mga katropa. Pero nag-a-cost kimo it

falsify o reepekto kara. So, nagapangunang penalidad, hayro reklusyon temporal. Para rin mga katropa sa seryosong kaso at falsification gabigon sa mga pampublikong dokumento. So next is prison mayor para sa mga kaso at falsification nga bukon it kasing bugat at mga pampublikong dokumento apang may seryosong epekto. Number 3 is prison correctional para sa mga mas maugan nga kaso at falsification. So, rudugang pinalidad mga katropa ay magawa sa pangunang pinalidad. Posible man niya pasagkaan itdugang ang mga pinalidad kaparaho it multa. Pero mga nasentensyahan ay posibleng pagmultahon mga katropa depende sa kabaho it kahalitan o kung haga it gin falsify nga documents. Agro next is disqualification. Posibleng ma-disqualify mga opisyal it gobyerno halin sa andang posisyon kung sanda is mapanumatudan nga naghimo it falsification. Aro na, mabubog at anar mga katropa depende sa kung anong klaseng pag-falsify riimo karon niya gin kometer. So sa mga uwa pa kasay runa ha, may pinalidad. Kung may layi ka mong panabton kung kamo isa madakpan mapamatudan niya nag-falsify it mga dokumento. Whether it is public, private, or commercial documents. Okay, good morning kay Rapang Rowena Makabate. Good morning, Waps. Iba gid man kung naka-clear, naka-clear beauty herbal soap. Yes, clear skin gid ana. Thank you so much. Daki mo ka Rapang Rowena. Very observant gid ana ikaw. Flawless gid ana ko. Sana all. Thank you so much gid ana. Na-appreciate mo gid ana ro aton karnya clear skin. Kapang Kristen White Gulay, good morning. Happy happy Sunday gid ana kimo kapang Kristen. Ay syempre kapang Rowan na makaraya do akong nailaan wa ta nagaga mag-deliver ka topic. Mayo na abing halatang bag-o ang nagbasa sa anang gina-deliver or bukod imaw it prepared. Grabe tong na challenge na ta na ako kimo kapang Rowan ha. Macha na pressured ana ako nga dapat na iya. May kasayuran gid ana kita which is tama gid ana ron ikaw katapang Rowena kasi kinahanglan man abi nga beforehand before ikaw sumalang sa rekaron niya programa or maskin ano nga programa no is aware ikaw sa imo kanya topic ano rin inyo kanya pagaw istoryahan para maskin paano habang naghugat ikaw sa imo karon nga legal expert or sino mat ana rin imo karon nga pagkikipag-angutan is may imo man anay nga sangkiri nga background or pwedeng i-discuss sa aton karnya mga listeners. Wala na way mga katropa oras naton, alas 8:02 na sa agahon. Commercial break, anay kita mga katropa sa aton karnya pagbalik aton yun yung buton, rolinyada ni Attorney Darren May Astustugs. At syempre, magagapanumbalik na aton karnya programang Eksperto Legal. Break ane kita mga katropa magapanumbalik yung programang Eksperto Legal makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.